Obe he. Wa no ata ata o kala isi ai ana ni ot e ia ia ta ha no mere ki o tua fa ia la mari la ita niti. Wa no ene fa ma ata ata ko ia ho tau konseni si me nga nga o mate ke tau tau hi o tua o ku mo o. E obe he ala ki hi va ko fa mata la ia ma. O ma o he tanga ta o se no fu fu lo ke ta ta si su. Ene ha. Lava hi va. Ko ma ni da hi va. Ok.

Kakapau e whakawai vai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau ta foki me honau ngai harakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pea tei whua more more e nga wangahala. Pea tei whua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake ake. Hokaka.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Tēnau toki whanongo mihilangi. Pea tēnau whua more more e nā wangahala. Pea tēnau whua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.

kapau e whakawai wai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu, mōnau kumi ki hoku whawhonga. Tēnau ta whoki me honau ngai halakoni. Te he, te utok whanongo mihilangi, pe te whamore more e nga wangahala. Pe te whamo ui a honau whanua. Eo dua. Toi fuga ke aki. Hokaka.

Luke vai tani ma vesi tata yon osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha ito koua. Nai file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.